to go bufoka madere na mi na bara orni hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bad bagi de kang ragdirna wele ragdi tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wole mundi ba son to mumre mu nogri mi log talbi de gora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat ran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo harku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata minna kai madi iko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni da banna me gun na hatun be sanat bin getu

0: to go na chim nyul sa ke bang ma ke tinana dubwa na nyai ke kan kan ne kan ko kona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar ngai njam so kan jam mo pot bina wi ke puini na yo to sa yo puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar lili mo sa o kan jam mo pot bina wi mo ko ne lu yo to sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bana na tinna yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ka trna ka ne ma ka na do gba ka fala ban ka tade ke do na do gba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo kinya fiba a simple to na ti sa tro to go da kom na apipi ko pengba pa bora ya na che bo ba na ya anya bo
1: togo buya togo bu foka madere nan mi minna bara orandi hida na bara bara harn mundi mundi bam bor be bar dagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mumri mu nogri mi log tal gi dagu rakirin ana ba sab yel kat takirin aninde bindin nan te bat san saban santrak plato panan martin padan redri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mimina kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuy har ko bibir ba kalani babe babir bina kalan kan bin bisan da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba timina kay madi yuko kay ta wule be ibe mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gonan kamilisi asugo ni da banla me dum nana hatun be bi sana tibin getu ya
2: tablet si ya sur ta route
3: okay you know what I mean
4: can we try it
5: yeah they can work with that
3: instead of can we do it again?
6: Yeah.
3: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
6: All right.
7: Listen to the whole flow now.
6: Yeah.

0: tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atakwa mati atata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat nso ay kun hindil nalara ngan tala ko hin tise ka hu non garwe kata ka wonon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor de paga ka ay ko nyere ne ka menya ka kalmina a kalmi ta gra yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna no wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wawasa takuti tetemerta walika seta nuapis wana wanta wawalona mutuete hendo ka huahu oha lafia ka sarta ka adikisa awarta ukwana lafia ka agweta mutuete hendo lafia sarta kala ya adikisa awarta ya nuangga yeku lina takorota minister nampa nyelo lafia awaren na wumpateng batasone wahusu lafia awaren.
1: Bonjour maman. Maman, je vais au campus.
2: Qui est ta maman? Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
1: Merci maman. Au revoir.
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

emi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to ti ka pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chebo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okponju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

Ya to go bufoka madere na mi minna baror ndida na barbar har na mundu mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na barar wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran te bat san saban central plateau padan martin padan redri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mimina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mimina kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haru ko bibir ba kalani babe babir bina kalan ken bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te mina kaymadi yuko kayta wule be ibe mini titim bona te mimina mundu bana man tu tora bawna dumi ida be imugu getem boti to gon an kam ni si asu ni de ban la me dum na hatun be sanat bin getu yu.

atakwame na maritime atan problem po yar lili mo sawo kan jamo pot bina wi mon kuni lu yot sa wi mon salada na ma na san kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blati na do gba ya ni a cha ni lejo ngwam ya bina na tina yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na do gba ka fala ban ka tade ka do na do gba pro kinye koma Saint Kenneth Tretter, Catan Macmore Mokina, Fiba, a simple. Do not say Tretto Godagumna, a pipico, Pingapa, Borea, Nature Bobanga, and your boy.

tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ku hinil nalara ngan tala ay ku hinitise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru mesese muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni kamenya ka kalmina agelmita gara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara ku mata karana wara wal nan wa muto namba ka fala nuwem pasewana wajar watena wa wasa takuti tete merta wali kasta no apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna takorota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpatang mata sone wa husu ala fia awaren.

Togo zama bagalmi somdo buna gane bile ni sobolu wene baliye botugwe ya de yun muda nono alwata da lazi zebe temi sobolana le de yun bubuga rom dindi ma nabule da kajila dindi miyekbo hasyar vena gane ketike kutune nanzangu nguli hiu nubituzu fede yu tabangu kholu da gitti da sokorei kholu da gitti da atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da agitti da dindi mi nalende bo hasyar vena gane ketike kunele nulurungu nguli nituzu fede yu karo kholu da gitti da nilumetete da agitte da alwatu ndubaru mide gitti da ullu nindete da gagalulara ki hirizi zepo ga deyo zobolane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene baliye potu gwe ya pala ngibula pane no yusulu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindi runyotene ini inibu da ruba ru wena sobolu wene baliye potu gwe ya adege ya bukande ureo singi potu gudon nukhuti tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo singi botugo don tom done minisi wey jonne do nada la fi do meyo ni misuruya padam no ne posisuru do

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chebo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba anron sin tan we ma kan fun e ebo banen we ma lo ndi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: togo jukan mudo ti wo do ti ke o e chona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gba taru o akosudo aku ti pe lo nku video la mesenyo ogbo le kachacha me kolo yi ha gbo wa towo o so afolote inu nono jukan togo jukan la plemo mudo mama avava me le togo ni gbadi ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto opo anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule la va inkeke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do me le to wa to akwe duo me le kareka ya hle mi godu godu to wa so ku ponchi ni o ma vi asono mi ku pon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwele i ji mi a pole mi a so lon lo kolo a me khokho nuide asono a me hle to no va lo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelonku video la mesenyo gbo ile kadodo mekolo igbadọ atọ o

0: Aha, togo na chim. Ni yul sa ke bangma ke tina na dubwa. Ni na nyai ke kap kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pota bina wi ke pini na, ke yoti sa yu pini ni dal. Ka na sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem po yar. Lili mo sa ka njam mo pota bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé atan po blan yar yulung ba saga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na dubo ba ya na cha na lejo ngam ya bna na tin na yulung bna kan ya na ma ba jala ma ka trne ka na ma ka na dubo ba ka fala ban ka ta de ka do na dubo pro kinye koma sa ke ne trete ka tin ma ko mo kinya fiba a simple to na ti sa tro to go da gom na apipi ka kwen ba po a bora ya na che bo ba nga anya bon
1: ya bo bo na jemini
2: I'm coming back.

0: tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rewe kata ka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat so ay ko hinil na lara ngkan tala ay ko hinil tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome nere siru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kung mata karana wara wala na wa muto namba ka fala nuwa mbasewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka sta nuwa piswa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuanga ye ku lina takorota minister nampa nyalo ala fia awarta na wumpatang batasone wa husu ala fia awarta
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obo japa, wakpetu wente punuwa alafyeye. Insa, iwe yapoti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dilawa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni inyi. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, nichevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwun koni ilobe ki gbajo wa iwun koni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni Yinsa ala meri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro diperedi ni fiva.

sarta ta na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna nasen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hin nil nalar ngkan tala ay ko hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lome neresiru messe muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mbase wana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka sta nuwa piswa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya nuanga yeku lina akorota minister nampa nyelo alafia awaren na wumpatang batasone wafusu alafia awaren

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walna wa mu muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tetap merta wali kasta no apis wa nawanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna takorota minis nampa nyalo ala fia awaren na wumpatang batasone wa husu ala fia awaren

tarta ta na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna nasen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hin nil nalar ngkan tala ay ko hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni kaminya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung bata kara na wara wawal na wa muwa mutu nampa ka fala nu wamba sewa na wajar waten wa wasa tako tita temer ta wali ka sta nu apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo alafia sarta kala ya atikis awarta ya nu anga ye ko linna akorota minister namba nyalo alafia awaren na wumpatan mata soni wa husu alafia awaren.

0: togo buga togo bu foka ma de denal mi minna bara orni hida na bara bara har ne mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragi torg na be ida mu bindina runi irin kerein irund de ga matar na bara har wule mundi ba santo mo murim nogri mi logo talbi de goro kirin anna ba sab yel kata kirin aninde bindindan de bat san saban central plateau panan martin paden redri mi tabat dan nan kan kargang paden nan luma berngun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalang nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi mina kab san kani kab kwam wule wada bu pam kalbana hongni jano be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani ba be ba bir bina kalang ken bin misal de bana bawna mundu ken kasuna wuli be ida be imugu de bombata minna kay mali yiko kay ta wuli be ibe mi ditim bona tim minna mundu bana man to toraba wonna dumi ida be imugu getim boti to gun an kamini si asugo ni de banna me dumna na hatun be sa na gidi get
1: aha to gwana chim yul sa ke bang ma ke tinana dubwa nana nyai ke kam kanne kan ko konan sa ke blanyar na pa fam lebo ka blanyar nga njam so kan jam mo pote bina wi ke puini na yo te sayu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar li li mo so kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu yo te sayu mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulun ba sa ga na cha na chula ga bina le ke na da ka blatin na da gbagba ya na cha ni le jo ngbam ya bina na tin na yulun gbam na kan ya dama ba jala ma ka trna ka nam ma ka na du ba ka fala ban ka ta de ka do na du ba pro ki ye ko ma sa ke ne trte ka tang ma ko mo mo ki nya fi ba a simple to na ti sa tro to go da ko na a pipi ko pin ba po a bora ya na che bo bo
2: go sama ba kal mi som do na ga na ni ni so bo lu ne ba li ye bo tu ko ya de un mo da no no al wat da la zi be te mi so bo la na le de un bo bo ga rom din di ma na bu le da ke ji la din di mi ko ha ser de na ga ne ke de ke ku tu ne na zang go lu hi mu bi tu zu fe de o ta ban ko holu da gi ti da so go rai holu da gi ti da a to ba ma holu da gi ti da ni ji vi holu da agitda tindi mi nalende bo ha serbi na gane ketike ko nele ni lurungu ngul ni duzo te deyo karo holu da agitda ni lulu ketda agitda alwatun du barmi de gitda ullu ni ndeda da galo lara ki hili zi zeto ga deyo sobala ne ele rok da kaya ya tiki ngu galo lara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yusu lune ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde runyotene ini ini bida turu baru wena sobalu wene ba diye botugo ya adega kande yureo sing ne botugo don no hodi ten won tum na da ala pia sobore kande yureo sing ne botugo don tom do ne munis we jonne do na da

parte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna nasen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hin nil nalar ngkan tala ay ko hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni kaminya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung bata kara na wara wawal na wa muwa mutu nampa ka fala nu wamba sewa na wajar waten wa wasa taku tita temer ta wali ka sta nu apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya nu anga ye ko linna akorota minister nampa nyelo alafia awaren na wumpatan batasone babusu alafia awaren

0: buga to go bu foka madede nan mi minna bada waran diida na bada bada har ne mundi mundi bam bor be bad bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund le ga matar na bada har wule mundi ba son to mum rim nogri mi logo talbi kida go rakirin ana ba sab yel kata kakirin aninde bindin nan tabat san saban central plateau pa nan martin pa den redri mi tabat dan nan kan kargang pa den nan luma berungun bawna mi minna bar to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada gu banda oda hidir bawna mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada gu kwam kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay mali yiko kay ta wule be be mi ti tim bona tim minguna mundu bana man tu toraba wonna dum ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banla me dum na hatun be be sana te bin getu yu
1: Dancer on the beat.

togwa na chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kam kanne ka kokona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pote bna wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so kode atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pote bna wi mo ko ne lu yoti sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na dwa ba ya na cha ni lejo ngwa mbi abna na tin na yulung gob na kan ya na ma ba jala ma ga trne ka na ma ga ka na dwa ba ka fala ban ka ta de ka do na dwa pour ki ye ko ma sa ke ne trte ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple to na ti sa tre to go da gom na apipi ko pe ngwa pa bora ya na cha bo bo ba nga ya anya bon

buga to go bufoka madere nal mi minna bara oran dihida na bara bara har ne mundu mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mo murim nogri mi log tal gi de wala kirin an na sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan martin padan redir mi tabat ran nan kan kargang padan nan luma berim gun bawna mi minna bar to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana ay na ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada gu banda oda hidir bawna mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada gu kwam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo har ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wule be ibe mi ti tim bo na tim bingna mundu bana man tu tora ba wonna bimi ida be imugu getim boti to gun an kamini si asu ni da kwan la me gudu na hatun.